kawe prakadi paran kadia sangwe ku anjarwe kadia sangwe ku anjarwe sahaya nahayun sasmita.

0: Lagu naon tuh teh?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
2: Lagu angkutan kota. Oh, piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Ujung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da kahayang aing.
0: Oh, jadi anjeun teh rek ngakan kaula.
1: Ora kapindu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing. Jangan
0: buka mata, Jon. Ya. Ora wani dening apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindu gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, kurang ajar.